Baido, telur. Baido, telur. Bittir, semangka. Bittir, semangka. Bittir.